Nggih, kalepungkur aris rami pisan kawentanane sami-sami pun ke ngaturan-ngaturan. Nah,

emang dene tan telat-telat wiyak di satate ngawinin gerahayuan.